Kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu? Hindona ngathi niyanxila nje. Bathi walala mina isona.